0: Ogbo candidate of heaven. E ma lo leso leso
1: omo Jesu Christi.
0: Eni ba gba Jesu ati dore niyan o.
1: To ba ti gba Jesu ati dore niyan.

0: Ole mi ki shomo leyin setan o.
1: Afomo leyin Jesu.
0: To ba ti gba Jesu ati dipadi niyan.

0: ẹjẹ ká yin olúwa ẹjẹ ká yin olúkọ ẹ nítorí tí àánú ẹ tó dúró láíláí ẹjẹ ká yin torí àánú ìfẹ ìkẹ ẹ lórí ayé wa fún ìgẹ ẹ lórí ayé wa fún dídá tó dá wa sí fún ààbò èyí tó fi ń bò wá fún lílọ bíbọ wa ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè ẹjẹ ká dúpẹ lọwọ ẹjẹ ká yin torí pé láti ìbẹrẹ ọdún yìí 2026 láti oṣù àkọkọ ọjọ kínní nínú oṣù kínní ninu odun yi o ti n da abobo wa o n ti wa siwaju o ye eyan omo ye ma te siwaju mo wa pelu yin mo da abobo yin mo so yin leyin ninu gbogbo ofin ninu ogbo ola omo pandoro wa n dagba a n so omo pandoro sugbon omo olorun ba niwa tori pe ni aworan ara e lo da wa o de mu wa te siwaju e je ka dupe lowo e je ka yin fun ori ofe yi to fi fun wa opo eyan lo se pe oni ojo keji Oh, won kawo na ku wa bi bayi ati asiko yi sugbon fun idi kan tabi ikeji o ni e ma bon le wa simi lodo mi tori pe tin elomi ko fe ki o gbagba en to ma te tori pe elomi tin wu wa gidi ni waju e sugbon o ku de ka won eyan ko ti de en to ma se aburuku sugbon ko ma ba padanu ijoba orun tori e lo se ni o ya ma bon le ni asiko yi e je ka dupe lo fun olohun fun gbogbo awon eyan wa patapata awon to se pe won wa lodo e won simi lowo lowo e je ka dupe fun idi kan tabi ikeji on lo fa to fi je ki ori be ki se to lati ma sokun ti wa ni lati ma dupe pe oluwa osun ti anu e to duro lai lai e je ka dupe lowo olorun ba fun gbogbo awon to wa ni ilewosan tori pe gbogbo patapata na lo ma ni imularada e je dupe lowo olorun ba fun gbogbo ori ofe ife ike opo eyan lo se pe won wa eni to ma sa anu fun won sugbon won ori sugbon ninu ori ofe na sibe nko o se aye ope sile pe je nla laanu si eni yi e je ka dupe lowo e tori opo ni o mo jije opo ni o mo mimu opo eyan lo se pe won rin kaakiri loju titi a mo bo se nlo sugbon sibe na nko awon kan lo ti ku lo ti lo e je ka dupe lowo olorun fun eni to rin ti o woso e je ka dupe lowo olorun fun eni to rin to woso tori pe orisisi nkan ni nkan ti onikaluku lo nba lo nla akoja eni ti o woso nko o mo pe to ba ma fi di ile esu o di dodo ko n ri aso wo e je ka dupe lowo olorun fun eni to wa laaye to n ronu yato si awon kan ti won ti lo a fi yo won sugbon a fi ayo pe sile o fi sile fun pe e ma dupe e ma yin mi tori pe mi lọlọrun ba mo mu yin bo mo de mu yin lo sibi kan ni e je ka dupe lowo e tori pe o tun wu ninu alale to je ki ati eyin ati emi ka tun jori osu kejo tani wa ki la gbe dani ki la mu dani to fi nfi wa sibe sibe na ati wu awon ewa kan to je pe awon ti o si ntosi mo won wu ato to be sugbon wu ori ofe la mari gba ori ofe ohun la rigba ori ofe nkan ko ni ja lori aye wa ori ofe na lo tun mama ti asiwaju ati siwaju si e je kan yoluwa fun gbogbo anu fun ori ofe yi to fi fun wa e je kan yoluwa ni lese wa biro 103.5 fm le miti yin ni toto omo lola o la njulo e je kan yoluwa fun wiwa laye ta wa laye fun wakati ati asiko yi ti ati eyin ati emi a le jo joko fun ojo to ro opo eyan lo se pe ojo kekere lo kan si lara eh nkan mi lo ti sele sugbon ati eyin ati emi ojo be lori wa bayi o tu da lori wa bayi ki la fe se e je ka yin e je ka gbega fun ori ofe e to fun wa a mo nse sugbon o fi wa sile ni pe eyin ni won ni ori ofe o cover awon kan ju ara won lo ori ofe o cover gbogbo wa patapata e je ka yin oluwa ni se wa bi radio 103.5 fm papa ni oni a ma fi ona wa le lowo ni ninu gbo ona a ma dupe be na la fi gbogbo e le lowo pe ayin na lorun ba o eyin ni master tin pomo ti omo ogbodo jabo lowo e oda eyin leni tin pomo ti o gbodo we yi e ti en we yin te ba ti gbe e ti mo po omo ti mo gbe kan yi ko si ni ko le jabo eyin la wa gbe ni wakati atasi pe ninu osu tutu eyi ta wo yi po wa tori ta ba ni keyan po wa won ma won le fi nkan mi sibe ta ba gbe kele eyan asan ni sugbon eni kan soso to le pon wa ni wakati atasi pe o na ni olorun oba master pon e je ka jo gbe orin yi e je ka jo gbe e je kemi ati yin ninu le nibi ta wa lo dede ta wa o da ninu oko ta wa e je ka ma fi okan ba lo e je ka ma fi gbogbo e ka ma fi je tori pe ko si eni na ko si ba se le tito o di dodo ka pada ti so pe ah oluwa o se o da tun mi lowo temi siwaju ninu osu titun ati ose titun ti mo wa ngba ton bere pe a se ko si enikankan ko si enikankan ninu ile yen ti mo le fun mo le ti mo le fun ni nkan ni ti mo ti e le gbega ti mo le fun tani eni na
1: to wa ni odo tin se eyin o to si eni to fe gbega ni se eyin o to leni to ye ko gbari ni emi na o to leni to ye ko gbari emi na o to leni to ye ko gbe ka gbega won bere pe ohun da e wa re master pomo pomo pomi e je ka gbe soke e je ka ma fi se kini e je ka ma fi konrin ninu ile wa e je ka ma fi se adura gba ninu ile wa e je ka ma fi si oro so ninu ile wa e je ka ma fi te sona ninu ile wa 103.5 fm radio one ile wa e ma yi kuro eyin olupe e ma ipe mi bayi tori pe emi o sago le o mi o si le rara mi si ipe le rara ni wakati asese tori pe ah ri gbogbo jo lati musuko e je ka fun gbogbo eyin adura e je ka fi te siwaju ka fi le lowo ka se ma se ni ojo kini to ba ti jo ojo ose kini bayi jo sunday akoko ninu osu titu master pomo pomo o wa dakun mo emi na pidemi ola oba ati eleja akintude awon lo se le
2: any that is left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake. And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba, and when he had called him unto David, the king said unto him, art thou Ziba? And he said, thy servant is he. And the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show him kindness? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. And the king said unto him, where is he? And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Maacah, the son of Amir in Lodibah. And King David sent and fetched him out of the house of Maacah, the son of Amir from Lodibah. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his feet and did reverence David, Mephibosheth. And he answered, behold, thy servant. And David said unto him, fear not, I will show kindness for Jonathan, my father's sake, and will restore thee all the land of Saul, thy father. And thou shalt eat bread at my table continually.

dọlọgbọ sọhun mi o so ngbọ leti lodo yin e ma ka lele kan si eyin baba wa lati ko du e ka le o eyin baba wa latajegunle enle o eyin tagbara agbesa e ma ka le eyin ti wa latalakuko enle nbe o oju ore ota bayi logbo road aki yin pe e ka le o eyin ti wa lati ketuma 12 amaki yin awon eyan wa lati odongun ibola fe ya sitan eyin ti wa lati ti osa aki yin pe e ka le o eku boju ojo ti ri en lodo ti yin ati lodo ti gbogbo wa a tu wa alara ko nini wa alara bo ba nwaye be to nwa tohun to rin osu ta wa ye je adupe daada tori pe oba mi o ke gba fun wa ni oba mi o ke gba fun wa ni eyan to se ru e fun opo gbogbo aye lo si nfe ru e pe mo nbe eyin wa emi nwi eyin gbo eyin pe mo le dahun eyin so emi na ngbo agbapa apa se gbe agbese ese na se rin wansha lona o ye ka ma dupe dada tori pe eni edumare se ru e fun opo ale ariya nlese radio 1103.5 fm loni ojo keje ninu osu tuntun nene ojo aiku akoko for sunday in the month all of august 2026 oba mi oke ko je ka se opo e awe jaba yi si loloko owe mi kodumare oba koje awe elaweja e kaabo sori to wa ale ariya lale to ni bo lati se ti mo ba ti man se pe owe wa nle bayi ni owe enough owe for everybody owe wa nle fun everybody a mu number e ba ti pe wole e mu number be e ba ti mu number nje le ba wa pari owe ta ba ju sita be le ba wa da si oro ta number sesi igbo yin gege ba ti se man se ago mokanla ohun ti se be o ti koja iseju mefa lodo otodo temi bi bo ni lodo ti yin na sawon omo kekeke won ti sun e ba wa bora fun won eyin na e ma gbo eto yi koda ko ja be dufe lewa e ma gbo ko ja be agbada lewa e ma gbo ibo tun ni e ma ba mi pari yoku si a ni si labe crane ni si labe trailer ni si labe bed odo agbogbo bi to ba wu ke wa e ma gbo amo e sa baba moju to awon omode won yen se won wa daada lodo ti won tori pe awon mi o tan fanu ni yara ti won eyin ti wa lodo ti yin won o tan otutu si mu ti o ba ta go mejila a da bi igba won da yin sinu gbogbo yara ni lale eto ni e ma ba wa da si o mommy ati daddy se mo wi pe eto yi o ma ni se pelu oro dile alaafia lode laarin oko laya tori wi pe baba wa baba nla gbogbo eda ti o si wi pe boya no sunday mu todo temi akeun mi ni sunday mu todo ti yin adeyemi ni if they should ask you that who is tani eni olohun kokoda odori adam odori madam mommy great grandma iyala yawa ifa beni odo awon meji ta ma nlo na niyan nigbati olohun da awon mejeji e fe wo boya mo be lo bi asise eda ti ise asise o si oba mi oke maji asise ma si ja asise wo po ju ona to to wa lo ka ma gbo apede yin laarin loko laya ni o pe kile wa o le ma to ko le ma dun ko le ma da eje atu awon omo wa baba nfi ife han soko wa e fi ife han sawon omo be ba fi ife han sawon omo e je ka awon omo yin o fi ife han si yin o kere o po bayi ko to nkan ni ma so ni daun e je won fi ife han si baba e ri ife lara won sodo ya. Don't divert your children love to yourself alone, madam. Don't be selfish. Don't be selfish. Mommy kon yo. Won fe oko won nigba omode lenje. According to explanation ti won mu fu wa. Won ni mama won ati mama onitohun, mama madam won, mama yawo won. Won jo je onisowo kan na ni aba atodo ti won. You understand aba? You go far from the city. You travel down to your village
And inside your village, you will still see, be seeing Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Kiniko, Abba, Abba, Abba, Enikon. You see Abba, Abba, Abba. Awon Abba, Awon Abba, Bule, Kereji, Kereji, Legbe, Arawon. Owoda, Mama, Daddy, Ati, Mama, Mommy, Kwa, Wondore, Okay, Ore, Degbe, Wa. Okay, Owodore, Owo, Owo, Di, Ore, Nito, Doti, Won. One way or the other, Mwa, Di, Ore, Ninu, Owo, Ti, Won, John, She. Igba ti boda to wa ni gboro ti to niyawo nle kan mu aseyin wa aseyin bo omo kan be laba ti mo ntoju fun o mo si ti nawo die lori omo to roya se pataki roya se koko roya tun gbaye won ni awon gbo awon si gba si mama lenu nigba ti won si mu won dia ohun jade odun wo loju awon faramo awon tewo gba o si awon se ohun to ye ka won se gege bi idile awon o di iyawo lode gba to ti di iyawo leyin igba die won na won jo wa seko iyawo le ma gbe ni lorilede kan na lajo wa ko ma gbe ni bi kenikan ma gbe won ni gba to de ni won nkan da won ni lojiji ni madam bere si ni ni awon iwa orisirisi lowo o debi pe won o pada kuro ninu ile leyin omo meta to bi fun won o pada kuro ninu ile o rinrin mi lo awon wade abule lai moye igba laarin odun meji sugbon awon ori arugbo to nje enikan na awon ori arugbo to nja ji keri egbo ah iro gbogbo ile ko niyan won ni awon o mari madam fun bi odidi odun meji awon na ba fi okan kun jigba eko la won gugu eko la wa ngbe awon de ro mo elele mi awon na ba fi nre ara awon lokan o si n ba won mojuto awon omo babo ni baba won ni ngba ti o ma to bi odun meta merin nkan to ti wa rosho mu jugba ti madam lo na won kan ri ofiri owo madam lara awon logo to ba wa nu ile ah bi ka won eyan ma ki awon pe ah eku amojuba ya alag ah ba won ba de leta won ba bere koni si nkan kan igba to di jokan la won ri pe ah awon omo kan won tin wa npe awon mo awon bi ya won ba ti wa ni palapala bi kan ladugbo o di pe awon eyan bere si ni pe awon oro dabule won ranse ki lo sele won ni madam ni awon fe pada lati wa ma setoju awon omo awon emi I don't really know the reason for madam to lo nigba na but after some years madam that travel came back boko barokun to barosa the oko now turn find is abi a way back see ile baale won after all ohun loko awon after all omoge lo ba awon after all ohun la won bi awon mo awon fun after all gbogbo bi ta won lo ki ku se pa won bi mo nbe after all mama e lo kuku fe awon lowo ya awon fun esa esma ororo tell my brother that's the letter in here 0704-700-3341 0704-700-3341 madam lo won lo won lo won pada leyin odun bi merin si e merin ko pe marun ton o dabi ko ko osu bi meji o podun marun madam later find her way back won ni afrika won waju ko ti awon omo awon e ma gbagbe pe daddy ti ni remi lekun hello eti pe eti wole

0: Mr. Okoya, lati Agbada Rigi, Ekalesa. Yes, sir. Ah, last week, no, to be an economy. Eh?
1: Ami.
0: E se pupo baba wa Okoya lati Badagry. Se ki madam o pada sile ki daddy o kan si ja mommy lati pada si yara baba wa menu ba oro kan a ni be eyin awon oro meji. Hello sir. Hello ma.
2: E
0: ka le sir.
2: Ah, ewo. Seri
0: Adamu ye. Hey, soru ko yin fun wa sir. Ati bi te tin pe wa.
2: Ati Darika lo soro.
0: Lati.
2: Lati ta Oluwo.
0: Lati ta Oluwo ko du e kale sir.
2: Yes, seri Adamu ye.
0: Mm.
2: Eh. Ni ba re fun yin.
0: Yes sir.
2: Ewo odore ni.
0: Okay, okay.
2: Uh-huh.
0: I just so
2: okay.
0: Baba wa alubarika lati ita Oluwo ni lukodu woni don't gba pada because she return nitori ko ri pe property o ti po nle daada 0704 700 33 41 12 ati ni call meji ipe meta ni akoko a ori gbe agbele keje agbele keta e o bere fun number lati mowe ki lo sele oro yi ba bo lo ti ri o da wi pe awon dadi wa awon ata lati pe dadi to ni lale yo. Hello ma sir.
2: Hello
0: Emma ka le sir. Adekunle Jacobs lati first tag. I'm word of in here, Kale, sir.
2: Oro temi ni ko po ju.
0: Okay.
2: O ba je pe o se lo yen.
0: Mm.
2: Iru okun eyan sin. O wa lo je pe iru iya e ko se lo. O wa lo je pe ba kan meji. Won ri mo titi lai lai ko lo mo ja iru e to ri
0: a. Ami. Ami. Ami lo mo je. To pada ri mo. Mm.
2: Iru okun eyan ja da ti ko ti lo mi so ko wo to yi.
0: No.
2: Ewa re ti kule ke ti gbogbo nkan ti ku.
0: Mm. Radio 1103.5 FM. Eje n gborin soke tin ba pada de ka ma mu ipe te siwaju 0704700 3341. Kini ba le eleyi ki le fe gba won lamoran ki won se lori ipada bo madam. Ah, hello ipe wole. Hello. Okay.

0: 7003341 kini ki baba o se lori oro to wa nle yi kini ki baba o se eyin mommy lord e ba wa da si le fari igun ka ye takala lese ka wa dori ati oro ki won so wipe the blade, the knife, the surgical blade abi ki lo ma tun pe ko momo dara o kini ki baba yu se ki won gba madam para ni ki won o je madam mo ma lo ni hello e ka le o e ka le oruko yin bi te tin pe wa network yin on gbo riri 0704 700 3341 0704 700 3341 ounju pute ma fitodo wa kini ki dadi o se hello hello
1: hello
0: hello e ka le sa
1: e ko je meta
0: mo n gbo won ara mi e dakun ba wa pa radio sa
1: ah mo ti ko di radio
0: e bo mo se n gbo won ara mi
1: bayin ko
0: eyin na n gbo tara yin mo n gbo ti yin mo de n gbo todo mi
1: o ti ko di
0: radio o e ti kuro bayi o ya oruko yin bi te si n pe wa
1: hello ma se ri igba obirin
0: e ma iso oruko yin fun wa
1: oruko mi ni engineer adito
0: Engineer Atitokun lati bole te pe wa sa.
1: Se yi oro te so lale sa.
0: Yes sir.
1: E mo se yo e o ti se le temi na ibe so ti ye.
0: Eh.
1: Be je dale. O mo de ni e na o mo meta lo ti mi na.
0: Ah. O se wa jora won bayi. O se wa jora won bayi. Engineer era sa.
1: Olorun lo ni ko ribe o.
0: Olorun sha nwa. Ki le wa se? Ki lo jutu ona wo le gbe gba.
1: Mi o ti ba pada o.
0: Eni?
1: Emi o gba pada o. Olemo meta kuro ni pe lobi lemo.
0: Beni.
1: Owo da yuri e bi na le da yuri ti mi na.
0: Hmm.
1: Bono se ko ni e o.
0: Adupe. So n te so fun daddy yen na ni pe ki awon na kan wa very careful.
1: Awon yen lo ma to ju baba yen.
0: Okay. Hmm. Okay, good. Eshesa. 0704 700 3341 oju opo kan soso yi le fi ba wa da si nta number sita lale toni oju opo yi kan so na le ma pe lati mu number te si ba wa pari owe owe lesin oro oro lesin owe asa wa ni hello e ka le sa
1: e pe oruko mi ni taido telu ba
0: pa oto lowo an gbo yin sa An gbo yin sa.
1: Okay, that's the
0: Ha. Baba wa latejibo, hello.
1: Gbo mi lo.
0: Be se an da yin lohun, e ma soro lo sa.
1: E wo, emi be ba wi ko wa la.
0: 0070 An gbo oro yin e ma soro e tesiwaju an gbo yin te ba ti pe wa 0704 700 3341 hello
1: Are mo number
0: Oh yeah e ka lesa oruko yin bi te tin pe wa Hello ki lo sele won tun fe mo number network yi a lo ma wule bayi na ma se ba ma se beyen se beyen o network ma se beyen se beyen ah hello

0: agbọyin e ka lesa oruko yin bi te tin pe wa
1: e ka le
0: ogbeni oto lowo e ka le lati ejigbo
1: ewe ni e yoro ka we mo
0: okay
1: e ma di taru e ni bo
0: ah iku ba o won ni ka won jo ma to omo ni
1: ibi da be odun ba odun ba ni te bai
0: eh ati bi
1: ibi to ba wa ko da jimu
0: bene okay ibi to wa ni ko na jimu
1: bene awon to bi fun wa ni pe
0: ẹyin lẹ pe wa ẹyin lẹ fẹ ba wa da soro awon to de na ro nwo yin
1: e mo to bi yen lo pa won po
0: okay
1: lo ti bi de ko wa ko mo lo to yo da o mo yo da wa o ko o ko pe lo pla won to ti
0: okay ohun ah ohun make things easy fe yin o ah badun le wa o
1: yen lo ro
0: yen lo ronu ju
1: be ni olu ti mo ti ro me ta ni e ko lo ku pere ni ti le ri for years right
0: awon mo si bere yin na si bere won sa
1: be ni n ko so fun e lo po won sa je ko lati mo o le ko lo ba do fun
0: e eh ba awon mo mere ri yen kini ojo ori won sa
1: e ko ta ti ye ti
0: okay
1: ta ti ye ten years
0: mhm
1: o ko le me ta
0: I ko 13 years I ko 10 years so yi to kere le je boya bi 8 or 7 years
1: be
0: ah esa e ma binu o mo fori ade mo fi be yin o o ye ka e bere won tori pe awon omode won yen won o ti ni independent omodun meta la o gbodo wa lati badan seko bi o ba need it omo mi gan o le ma mo adugo bi to wa tan e gbiyanju sa eyan tori olohun oba tori bi pe ohun to koju se nikan gba mi ma nko yin se lo mi eh eh ohun ko omo lo se ri ko ti yato se ni ti o ko omo lo e ba wa wa awon omo na kan tori ojo ola nitori ojo ale oba mi oke oni darin waru atawa atawon omo wa a si ni se olohun oba e se pupo adupe lowo yin e se gan ni sa

0: Salami.
1: 4700-3341 Labe Asho. Hello. Hello?
2: Hello.
1: Hello, sir.
2: Hello.
1: Hello, sir. Eka le, sir.
2: Eka le,
1: sir. Yes, sir. Oruko yi bi te tin pe wa, sir.
2: Shebe, lati
1: jododo. Ale ariya leto. Lati ije ododo.
2: Mm.
1: Eba wa ki ba le olododo.
2: Ode.
1: Oh. Angbo yi, sir.
2: Hello. Hello.
1: Angbo yi, sir. Angbo yi, sir.
2: Ewa di me, she, baba e,
1: oro yen lo fe wo ara won nkan ta na sita lu ile ise radio 1103.5 fm ta won ti won le to si ngbo ni wipe baba kan o ni iyawo lati ilu won lo ti fe iyawo fun mama e lo fe iyawo fun won si bi omo meta won ojo kan obirin na sa binu kuro ninu le baba o le so point nkan to fa ija won ni o fi awon omo sile lẹyin to ti lo bi 4 years over okay close to 4 years o wa pada wa ko to pada de baba ti ni babe kan to ntoju baba atawon omo o wa ni kan dariji ohun ohun fe pada joko ti awon omo ohun la wa wo pe se o no so possible se o easy can that be possible la se le good good sir good sir
2: Well, possible.
1: Money, oh, possible.

0: ni le le
1: yo ni go gbogbo wa la ma logbon lori e ka le o
2: kale
1: mo e kale okay
2: oro mo ran ti mo la wa le no ni
1: o ye bo se pa
2: bo se do ko de da won ni pe ola je ka o mo won mo
1: amen
2: dara o la mi
1: okay okay odo baba na ti la won mo wa odo baba no wa
2: Okay.
1: Ko to lo ah si mo n to tun wa nu e ngba to n pada bo ya beji to bi beji to tun gbin e se sa
2: I'm 67 years now
1: wow
2: I really are you okay ori shiri mo jeri
1: be ni ah
2: o ti ni mi gba o lo je quran mo pe de to ko ma je sina I'm telling you to to ko ki o re mi fun na ipo owo mo te
1: Baba honorable ah ni bi mo ti o go
0: mama no

0: Alo.
1: Alo.
0: Ekalesa, uruko yin bite zin ki wa?
1: Uruko mi ne bam dizi.
0: Lati. Lati okoko. Michael. Eba wada sisa. Again?
1: Omo mali.
0: Kile wisa? Omo 5? 1, 2, 3, 4, 5?
1: Yes.
0: Se wako wale? Wako wansili abi? Wako wala? Esa se wa won se mo idi se le so pe nkan e ni ifura pe nkan bayi lo fa ni se nigba ton ko won lo abi kon to ko won lo igba ton ko won lo kini age ta ko bi yin wa sa 22.
1: Yeah.
0: Ah, mo ko e ti awon ejo kan wa ton ba ko de court. Won ma so wi pe it is a family matter, pe ko lo yanju e le tori pe omo 22 years. Tabi ko ani ko ki si ko si si sugbon kankan nbe. Hello.
1: Hello,
0: hello sir. E ka le sa uruko yin bi te tin pe wa. Olorun lo ba wa to.
1: Ah.
0: E fi uruko Olorun oba be won.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Mommy, what about fe? Mommy, what of you? Ah, Emmy, omo mi omo re. Ah, one more will say, but I'm a fair
1: one.
0: What introduce you, say you know? Kilo de to ba ni SMP ki se lori eto ale ariya mo so be e kale o
1: e kale
0: daddy mommy nko e kale sir
1: owo wa o
0: se won be lodo yin
1: a ko si lodo mi mai
0: ah mo fe foruko lohun oba be yin ni pe e ba nbe won won da seto yin na an go yin sir foruko yin bi te tin ke
1: o so la so la to reta
0: lati ojo ta
1: reta
0: o reta Osogbo
1: igbogbo
0: ah aya meja gbogbo ni godu
1: ko mo yin so re de pe oro aye yo balance bakan meji ni oro olobere atokunrin
0: asiri
1: ka so wi pe marin o ti eyawo mi se ah le so pe ah to ba se pada ji o se pada je o ju
0: okay
1: so ni ni eyawo mi
0: Okay.
1: Opportunity. could have done a little
2: bit.
1: Then, let it be anything.
2: Okay.
1: So, apparently, so, tell us a little bit about young. Hm. I want to apologize.
2: I should put up at a penny.
1: Well, but down, could you have gone? You don't know.
2: Okay. Ah, ah, ah, are you nisi fun wa lale to nitori pe awon daddy wa won o sun ah eh awon baba o sun. Hello. Hello. Hello. Men support men, women support women. Lale to ni, I can see our men are very ready, 100% ready. They are behind all their weight. They give it behind the father, the daddy, the responsible father. That with hello.
3: Hello,
2: Ekalesa.
3: Ekalesa,
2: who can you be that you was, sir?
3: Daddy is also not in Jugule.
2: Lati, a Jugule, a papa? Songo?
3: Then.
2: A one way?
3: Okay.
2: Mo kowo de o.
3: Ne mo kowo de o. So ro pe de ni to ba fi awo mo.
2: Aboyun ti won gbe lo ti do mo.
3: Eh eh.
2: E se sa.
3: So o ti ri pe o ra pe ita nkan to ba lo. O kori kori mo wa.
2: Okay.
3: O ti ko pada.
2: Okay.
3: So ti pada e to se fa pada ye. O fa fe da ko ba fi o ba ro pada. Fa da. A ro wa teni ti
2: okay. Eh, ah, ni le mu ipe mo. Amo to ba je pe ni atejise ti o si nbe lodo yin te fe fi 08023705 rara. 08066520808 08066520808 oju opo yen le le fi hello papa ipe na ti lo o ba je pe e ni oro amurun fun baba ya mo e yo ba lo so wi pe oro die na o to fun ologbon gbogbo eyin te pe wa patapata ologbon ni yin o ojogbon ni ati moriri eyin oro iyanju te gba baba yi e si se pupo fun owo yin te na lati fi gba won lamoran e se pupo ile ti yin na ni daru madam a o ni siwahu a o ni lo lode oko wa nigba to da a o ni lo nigba to ku die ka to a o ni lo nigba ti o tun wa da ju ta teyin wa lo a wa o ni lo won o ni selekun won o ni tilekun mo wa be ba n gbo pe e ma tilekun mo mo onile awa la ma jebe amo gbogbo ohun to ma mu wa gberaga ka ma lo so pe who is this person, let me go another place is very oh you don't compare nkan ta ti ni lowo ihun to nbe lowo eni ni ke je atoju daada awon ba le wa pataki eyan ni won eyan pataki ni won e je ajo fowo wewo pelu won ka toju won daada eni ba wa mo wi pe ohun o royo to fe royo ko tete ya keru ko mo ko ohun royo ni o baba wa ti gbo ohun ti e mu wa loro amuran ta le tuni ati dupe pupo lowo yin le se radio 1103.5 fm ko te je pe e fa le ni sakoko eni keni o ti e ba muwe e se pupo ade to won atoke oluwale loruko todo temi omo olula ni mi omo agbodere omo oloko nle isere omo waju oloko ti sowo onimuse ajina omo woye sese ni ma e je apade to ba tu dasi kokon na lojo mejo loruko omo lola lameju lo ati wa logonjo eyin aji layo keje ka tujo pade nle se radio 1103.5 fm to ba di lafe mojo la o daro.